Io he tau po kala man time time show ta be ngai fast kama ki mo to lu be ko ilo. Ko ni je na ta ta o lu be mo fa kau kau. Ko fe ko fa klo a ke fa ka ka to ia e ku fe ma o o ko fa fe ia to ko e. Ke lot of fre klo go ia e Johnny industry be me to fo a fe fo. Vai e ma ngai me nga we ke ke. Pe mo ma ngai ko lo a ko ma te ia ia to be me lot of fre klo go Johnny industry ho ki ba me ka nga. Na to lu go ia fa ka nga ta ma ke la nga fa re. Ko ko fa nga ta ma ki fa nga awe tala fatongi agoya o aho na utono mai ge John industry ba mito foa mautuku ya tai kalasi ke ke ko ya o ta ngai koloa ko ke fema o i to tongi ma tongi fa tu moni marto ya mautamu anga we ko to ni ai pa ya ba mai masiba yo utono mai te mau fi fi ke to ni ki mautolo na utolo go fema go ya ta a fo ipiriki ma o maria to ko ta wae tai mani wae tala tala wae ke a po ka wae ke a moa pe fo ki ke ta fa ki ko ke ta ulai ka pa pe foki ge ta faki ko ge ta tangai sima ha fa nga ko pe ko ge fe ma o ge o fatongia o a honi e vai fo pe ke vakai ai John Industry be me to foa.

Oua, e loto freklo ko ia, o e Pacific Timbine, hardware loto no kalofa, hoi ki pa makainga, tau kamata pe, e ta whaake ko ia, ki tōkanga, a ki nau tolu ke maanga mo ui a uta, ma o si māua te ngai mea ngā ue ko ia ki tōkanga, o hange ko ia koe tau herepelu hi, ki o loa uke lalahi, harifa pe ke tau mata i hua lafalafa, whakataha pa mono e sia, o ia iba mo hua speiti, kolosa kereba ke ta whaake ko ia, o e tau ngahi hua langa, e kalasi kehe kehe, he whake ta whaake ki he tau ngahi sāmolo, i ho whi mau ki ho ngā ue, ko e tau ngahi pālo, pe mā whainga mea ngā ue pengi tōkanga, o ko si māu mari ko toa, Pacific Timbine Hardware, pe whaka tek nau tolu ko ia ki he gardening, pe ko tau ki ngoue i he ngahi ngā ue anga, o ki ai e tau ngahi mea huo ki he ngoue, wai hausi mai, o ki ai pe mo e tawha aki ko ia, he e tau ngahi pot plants, e o ke toa i he ngoue, ko whakakakato ko toa, bea bea loto freklo ko ia, o Pacific Timber, BGH, me loto nuku alofa.

Ali fa pega ta fa ki ko ya ke ta nga hin nau nau fa ka ukila na to ko ya gulang ha ofare io fe ma ke fa ka toka ga wai ukila foto e nga hi palaki fiusi mama spotlight di o ku ma ko to ya e me lotto freklo ko ya oi Pacific Timber and Hardware me lotto no qualofa.

e ta faki ko ia ke ta nga me nga we nga fa ma ke ni ki ma o si ma ma ri pe me ai na to lu fe ma ko ia e ta nga hi a so ke ti me nga we fa ka ta u seti mo fa ka ta u ta ta ha ma fa ka ka to ko to atu ia e loto fre klo ko ia o Pacific Timba BGH me loto no alofa. She's got me like na na na na na na na na. Miss Worldwide. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around.

Fata ange ku mau tuku e tai pe i e Pacific Timba e tau ngai Fred Screen TV o ka ipa mo e tau ngai IC o ka ifoki ipa mo e tau Machine 4 o ka ifoki ipa mo e tau Machine Vaka ai brand ko ia ai Mercury e horsepower hong fulu tani ma tau noa alo e pe au ke no noa mo lai taha ku ke firma o i o ke tek nau tolu ko ia ko ima anga mo uia tahi o Oseni pe mi Pacific Timba and Hardware o na ngalo e ta whaaki ko ke tau ngai Furniture o ka ia tau ngai Seti sa sofa mo he ngā te pire mono sea kake e mai forever ke loto freklo goya o Pacific Timber on your Drive Time Show.

Io he tau po kala man time time show ata be ngai fas ko ma ki mo tolo be ko ilo. Ko ni hi na ta ta o lu be mo fa kau kau. Ko fe ko ha freklo a ke fa ka ka to ia e ku fe ma o ko fa fe ia to ko e. Ke lot of freklo go ia e John Industry be me to fo a fe fo. Vai e ma nga me nga we ke ke. Be mo ma nga ko lo a ko ma te ia to be me lot of freklo go John Industry ho ki ba me ka nga. Na to lu go ia fa ka nga ta ma ke la nga fa re. Ko ko fa nga ta ma ki fa nga awe tala fatongia goya o aho na utono mai ge John Industry ba mito foa ma utuku ya tai kalasi ke ke goya o ta ngai koloa ko ke fema o i to tongi ma tongi fa tu moni ma tu ya mau tamu nga we ko to konia ai pa ya ba mo masiba yo utono mai te mau fi fi ke to konia ki mau tolo na tolo go fema o goya ta fa fo ipiriki ma o maria to ko ta wa ta mani wa ya tala tala wa ya ke a po ka wa ya ke a mo pe fo ki ta fa ki ko ke ta la ikapa pe foki geta faki ko geta tangai sima ha fainga ko pe ko ge fe ma o ge fatongia o a honi e vai fo pe ke vakai ai John Industry be me to foa.

hoi ki ba mo ga nga o ka ge nga tam pe fo ki he tau tang ge bai pe mo na pe mo e fa tari ba mo no fitting i ka mo ma te ba nga klo ke ke ha nge ko ya go ta mo nga missing kosi ma ta missing kosi a lo ge nga missing kosi ko te he ka pe fa u ri ai a nga bito ke kosi ka malaya ka pulo pe ko ha fa nga feito ube ata mo lahia e musie ko ni mo ba atu ya pe me he MNJ water tank pe fo ke da nga misin dai loni bui ida ma fo ga i ba da nga misin ni tutu akau o ki ai fo ki pe mo ta fa ki ko ya he da nga koloa na na langa ke ke hange go da nga wa messi o ko da nga me to piriki o ko ba mo da nga pamo o ko ba mo da nga hi feeding o ko ba mo da la ikapa o ko ba mo nga koloa ke to ri mo firi ba me ai i fe ko pe me MJ water tank, Pemi Hofoa.

kina beilangi mai a I he nekau mai ke programa ko ia o e hoani. Walbo nyono e pae maa I he pepini fo manata e pepa ko kita tona e waluko e tau ongongo o ia. Mi maman lahi tau vito ki he ongongo ko ia e tau. E ko e ngahi fo manata mai ni a ke tunga ma ngahi. Ngau e ko hoko I he harafononga o ngahi ahoni. Ko whaahiwa ko ningi watu e maa mautoro. Sharaka wei.

Mira todo le panoni. Ko pa mui hoki kau tau ai se li hapi no whanga ni whakataha ki ai ni hiu kau tau a Hezbollah i he sau te pe koi whakatuke lau pe koi tuku atai a whatonga ai se li ki kau sotia a repano ni ki nau whahau kato tonu ho nau whatongia i ona whafoki mai ho nau kakai ki he whakatuke lau whia mao ki nau si whauri li ki ngahi mea rere kato ape neongo ko pasi ai mawhai o ngahi e ria ko ni hiu kau tau a repano ni e whirotoia Trump pe mone te niahau ka heikai tuku ai hono siofi kau tau aseli mi he tā ahu ko ia ni ihi ki Hezbollah mo i ka kaisiwiri ane ke nau foki hifo ki whakatika la uhe oku kei peisi pe a iseli i loto le panoni ne manoloa ni ihe apini o whawawua ki toko uoua whataha pe kau tau tui toi mo i kau siwiri ane o e api ko e ngatanga pe e tau ngahi o ngongo pa wai pe e manaki mo patawangi te tau toi mui mui mea pe ngongo tatau pe a pongpong mui mui atu pe ngahi o ngongo ko ia ai whareni mi he wawalpo nyono e whae ma maro mo mea mai ka mo mea haa.

Vavar punya no FM mi pei man matango. Pe mo ta o si la va at fo ke ta nga hi ongo ngo. Pe fo ke ko nga ta nga to aki. Pa ma wa pe ki a ni ta ni ga ma fo ki anate pe mo mere pe fo ki ke ana ga ma fo ka fita ke siti tonga rento kas pa ga ma rei ka wa tu e ta o nga hi ongo ngo i he pe ko ta pe. Wa pe tu mo ya manaki. Tronia te ngai whaipatungia i he pepini. Whaiskoni oa tea mai. Kotoa ka whaipatungia mi he siti tonga rento kās i he pepini. Tō mai ha tsunami.

Well, what have we doing over there, Ma? Pe mo nga I whawhiringa o tau whaago, wa pe mo nga mo whatawangi. Mo pa maro hai kiri mo tōna tau whiao mai. He nga ripe ke hoka te whaifatinga, pe a maro mo tau ke kau whaara mo mutolo. Hoka kata pe tau whaifatinga pe a mo eri tau, walpunio nga whae ma, me he pehi o manamatango I he whiawhini.

Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fe kumi ki ha o na na langa me a mai ko e ki he Wilco Limited io he o mau fa ha ko fa tongi a tupe ye no fa kato ho mo nga hinong na langa ai o mau ma to ye ka mea wa ya mesi pla uti ha di flex o ka mea me mila uri uri tanga isi ma papa ye sai si ke ke he e sai luwa mo la luwa mata pa ki tu a moloto na na ke wila na na ke nga o fa pala ma pe ko ha pe ha na na langa o ku fe mau te mau lava o fea ko fe mau o mau frata o dai be forget ni ba mwe bari pe me nga ka ta ko ni to looks resin mo chip plus o wa nga lo mau nga mesin ni pamwai mesin generator mesin heusima mesin kini mesin kosi teke mesin ni tutu o ka o pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e a ko ni e ka la si ke ke pe fo ki ke ta wi e ka la si ke ke i tu u i horisi i te pire i fariki mo nga ko lo ke ke ke to mo fi di pe mi ai pe me wo go Wilco.

ko ngayon ay fast ko yung Philippine Metablo ka lang ma-breakfast so gawin pong pagini mo ako tahap ito tagto nga o siya naman niti yung full mafa pia may hefi tu ngayon kay tatay na tumafa na ipitong ko to ito matumuy mo ko yung tablo ka lang ma-pong pagini kagawin pa kafe ko yung hano ko kaya nga to nga kato nga yung efoki efe nga maari pia mo ho o telefoni to o yu koro teke lava o tay gitu apure anga ika ke fema o ke ya palani internet ite ke fatao o ku ke fema o ia pe o ku ia ya palani internet ina ke fatao pe aku ke fema o ia ke oni ho mobile data palani ko ni ke palani tala no ani ke fa ngafika pe Australia fa ngafika pe New Zealand fa ngafika pe America ka o ke proklama ko ni ka ko palani connector fano ko TCC starta ha wono pa on ki ka ki ai Philips in fika uraki I he prepaid plans pa kete lomi fika ulaki he voice. Te ako ki palan fika tolu. Ko ia ko tala noa ki ai. Fili ki palan ko ia, eko miniti e faa noa. Malawa ke tala tala noa ki tu apure anga. Fai nga fika pe. A fai nga fika pe I New Zealand, Australia, mo Amerika. Kao mege polo kalama ko ni. Pe ako miniti e faa noa ko ni oku weiliti e haua wafa. Lawa po taa motu motu, lawa po taa e fangata hai. Kako tatongi pangapi tolu si Stefanima. Pangapi tolu si Stefanima. A etau konektol fanoa. Pia mo TCC. O skwata pa me fitu. Ilipi faskoni. Teteo ma telefon toto yukolo. Pia mo etau. Teita. Hono hoko ki pumbong

0: chiu. Te fa nao e foi hiva goi ku pehe. Tufi tufi momo pe he u ha mo la. Ta la la ta la. Ke mai goi va goi ya.
1: Chak holili te ta kamata a hoi dai min. Ah, fa nga fe hu goi ya.
0: Ma si, goi ku hinga tu ke ki te ta. Ke to to on ha ke ke ki va va mai ha ki tu lu ta ke na sia ho te hina. Ha ke internet pe he ai goi.
1: O te ki ai pe ke mai no ki a goi ai ti si si. Goi ta ka to. O ku hinga ia ki hen.
2: Goi ya nga mai ni foki e tau fe tu ka ki ko pau ke ia ai to tongi. Pe ko ne pe he pe ko fa la noa ia tai mi lo lo. Text pa pa hia pa pe foki ke internet i ha taimi fuoloa ko pau ke toi lahi angi ato tongi kainga oku ke hea tue TCC ya koe loloa i ha taimi tala noa pea lahi angi ae teks ke whakahoko pea toi lahi angi taimi interneti ka koe totongi oua koe whakaatu yatu pea tuha mo feunga mo ki tau watonga
0: oia we ri mai e ki ka ulele fiu mo kumi iha kati ukolo ke whaiha ki net pea tau ku tau whakamo on lewa ke hiva Toli no si ale, toli no si ale
1: Tui hapa ai te keta mea ke Tā ke no valo no noa ua ua ua ke whakai kiki oku iai me makatu ua
3: Kau kaya ngahi fasi bagi ngahi ngong lelai kau yoko fatah mata perkalam apa breakfast aku pun begini. Biar mu tahu kau tahaf itu tak kita ngah. Tahu lain telefoni fitu fitu tahafa uat tahaf fitu. Oh maya ngah kifu ipalo via pefakatonga kau mau mitahi mau mi osen. Ihe pun begini ya fengah mari kau yoko tahu kita lima kita kau lima. Ihe tahu lain telefoni fit fit tahafa uat tahaf fitu. Oh maya kifu ipalo via pe. Mi o seni o mai mo no uinga i he pompong ini ka ko e tu ko ni to pe a ho to lu pe a ho e ua a ho e ua a ye ko to pre lu pe mo pompong pompong me fala ite ka ke to ta la telefoni ti si si malo le ni
4: ma me te ba de pompong
3: ma ta lava
4: i podria do ma na tumba ya ke ko espirihia mo eliri
3: filihia mo eliri te lava ma no ki uinga ka ta Ni ngoto e tau no fata nga ta te tau kei ofa pe tau ki kota. Ma la. Fe tu ta ke me fe ka ta. E ka foa. E ka foa, fe fe ta foa bu mbogini. Yo, ma lo. Ma lo pito. To foa hia pe mo e tau. Pa lo va pe uluaki. Fili hia mo e liri. Ka koe tau lai ni telefoni ia fit fit ta fa wa ta fitu. O manga ki foi pa lo va pe mi o seni. Ku ke hanga mana tu i pong pong ini mai mono ki uhinga. Ka ko to pe a ho u pe ta puni e tau ke mi shark bait. Ka ngi ko text ko pong pong ini u ha tu e text shark ki e tolu no ta i se de fa no. Ta na ke leva anga i e tau ke mi no anga. Ko hui ko pare u laki ko panga ni mafe pare u panga u afe. Pare tolu panga ta hafe. Ka ta puni e tau tu apo fa te ko ye weekend ni. Ka ko e tau ke mi shark bait ia. Kako haa ki fui palovea pe oku ke pehe, fui palovea pe mi o seni. Palovea fika ulua kiena na omai me mi tofoa, filihia mo e liri. Niongo ae, faingata ahno mao, kake. Toki kumi ia te tau toi palovea pe, kako e toko tahan lain telefoni. Tisisi malo lele.
5: Pare, kina umu tarikitahi.
3: Kina umu tarikitahi. Wano ki uhinga kataki?
5: Eh?
3: Ke mau kono ki uhinga?
5: Koe pelo ku kaige aha ite hatarau patu amneli e teki taki.
3: Mari lah. Fitu takin me feka taki?
5: Me pea.
3: Me pea, eh? Famara teka mai pea me takuika lima koe no hoko, eh?
5: Ayo, pa.
3: Malo pito. Koe palo vea pita, vea mi pea. Kina umu tariki tahi ho amanaki ki hamea oku kaige fupapau. Kake, tau taimi o sene minti wong fulmata ulupa mi he fitu, lain telefoni fit fit tafa wa ta fitu, o maenga kifu ipalo veape mi o sene, kitang vahe vahe fele ya toi palo veape. Kabati tau nofa fakalau, ipalo veape ne ua, a iya koe filhia mo eliri, mo kina umu tarikitahi. O kukau maita pulu kalama koe ya o e pumbungini, mo e TCC. Malo lele, iyo.
5: Matang
3: lele ito ke lama. Matang lele ito ke lama. Hai hai. Kima ako no ki uwi nga kataki?
5: Iyo. Niyo mo pe ene say ay matang nga ke fula wata ko. Mahay lang ke lama pata.
3: Mala. Fito takin nefe kataki? Iyo. Iyo. Famala ta havelo ka mo ime takuika nima ko yano hoko eh?
5: Iyo.
3: Mala pito. Havelo e iya. Pea mo e. Batang lele to ke lama hai hai. Ko ha me lele kan yo ngo ini lele mo ni to to atu. Ka ko kai ke ngau e ang aki. E ko pe ya ko e kula no. Pe ke ke ang. O se mi timo fu ma fa pa me fitu, te vita fu telefone ua. Aki fu palo ve ape mi o seni. Ke tau tala noa i pung pung ini. Lai au pito. Kapati tau whakalau. Ngai palo vea pigo mi o seni. Kwangi hatahi. Maro le dei?
6: Mane.
3: Tila maki tahataha mo le tio fa mole mole.
6: Mane.
3: Iyo. Mai tau rao.
6: Iyo, Lucia ki tau langa.
3: Kofitu take me fega taki.
6: Ate iho.
3: Mi ate iho. Ke mako no ki uhi nga?
6: Iyo. Meongo ne...
3: Kau bicara natural, tapi seingat awak kita orang. Fama lah tu hati
6: hiu kamu itu
3: tak kira lima kau yang nohko. Iya malu. Malu betul. Hati hiu kita orang. So ngai palo apa ni bumbung ini? Filhia mo elili, kina umutar kita hi, matang lele itu ke lama hai hai. Pia moe, palo apa kau ni tu kau sih kau ni kau omai. Aiyah, kau Lucia kita orang. Pia mo itau proklama mo TCC. O sen miti won flumani ma ba mefitu, ta kolos kita fas frasi. Avec de tolu ki fama apa po ita proklapa. O e pong pong ini, ka ta hafitu tak tonga. Ka ta haya ai tonga. Ka ta haya tau tolu. I pong pong ini. O sen miti won flumano ba mefitu. TCC ni ko.

Pia ko e kakato ia e tau polkala ma breakfast show uvo mungini ibea mo e tau kautaha whetu taktonga. Whetonga yangi ki ato e whaigi ki tau polkala ma ko ia o e pungpungini mo teo ngai tangai CVC, whika telefoni. Kono wano noa noa uo uo uo. Whamonu ia te pe kari motolu ai ahoni. Mo tala monu whatawange te mu mauhua aho lelei. Pea ma aho fifia. Vai ua anga fokeni e wike. Pea mo inga hito whatongi ako u whakahoko. Ake manatu ia i pe. Ko ne pepe ko fetu utaki, I he whanua ko ni kotonga. Manatu I tari, o ato I vei ua, ko tari, ko TCC. Ko ta whaa ko au sose fo se lui, e malapito mumea mai, a mumea tua fatu.

Ihe taupo kala mama ke ko humani pe mo radio loto no kala fa ihe pompogini e mo loto freklo ko ia o Pacific Timba BGH loto no kala fa ko fa fe loto ma fa na ihe hoi ki mo kainga ko ia fonwa fe be ha fe tu o ku ke me mai pa mia ihe taupo kala mama ma vare ko humani e mo loto freklo ko ia o Pacific Timba en hardware loto no kala fa be mo ta nga he ngong le sau te ma ke ko ia mo atu ihe pungini ke ke tori mofini ba miai i a loto freklo ko ia o Pacific Timba en hardware i loto nukalo fa mana tui e tau ngahi nauna ufa pala ma me a ngau ngai fao make niki ko e tau ngahi nauna ufa uila fai nga kolobe ku ke fie mao ki o fatongia ko ia o ahoni e vai forema ke loto freklo ko ia o Pacific Timba BGH mi loto nukalo fa. Good morning Tonga.

0: Go yeah, go yeah.
1: Stephen Marley, let them know what time it is.
2: We came in the pod.
0: Go down, ngai fasi ya ko fit fit ke ka mai ta bo kala ma ma ke ko ya o e homani pe mo e radio lo tonu kala fa I he pombong ini tu mai fanga mar ke ni ka ta ki fanono ngo ma hu inga ya ko ni ko e fanono ngo ta be ku fi ma u ngo ta mai fe fine e to ko wa ke na fai fa ta u e ku fre ko loa fe ma ngo ta mai fe fine e to ko wa ke na fai fa ta u e ku fre ko loa fe ma ngo ta mai fe fine ko ni ke na fai to tonu mo fa nga u ko va nga u de re ya pito pe a ku provide pe e nga we a free lunch e a ko to pe e a nga we fa do yang we sau te ka ta ha o ke he pe ho wa he pe ne ong ne rei ho wa he o ku provide pe he ka ta ha ho free lunch ko ko ko ku ke fa se si ha ki nga we la ro ven ko fa nga mari e fe ta gre ke fe telefoni ko va lu fitua tol tol tol hima Mal fitua tol tol tol hima ke no nga hi fra ki ki malopito ko fernono ko fe ma o ong da mek fe fine e to ko ua ke na nga u ko fa fra ta u ko fa ko loa fike telefoni mal fitua tol tol tol hima ma ta dai mi ki ke e ta po kala ma like more time mi jai go we bombogini fa si roki e ni a te ma muto lo I he bombogini Boy George with do you really want to hurt me Adio Mamutolo Bombongine. Good morning, Tonga, from Jago.

Iyo ihe dangpo kelama make ko hewa ni be moi radio loton grafa feng mare ko ni atai be tau ki fanono ngo ma nga ko ni e ku fe ma ugo ya e ku wongo ta mai fine to ko wan ke nga we mai ke e ku fare ko lo ko fa fa tau ko fe ma ngo ta mai fine to ko wan ke nga we mai ke fare ko lo ko fa fa tau ko va ka ngre de opito be a e ka ke nga tai e to hiki ki be ki olunga fa tau mo mo fa fa tongi ya be ko no wa ga i provide be nga we ai lunch every day provide be nga we free lunch every day ko yo fa fe de be gina tol ko to be mo fe ma o nga we mo fe nga ma ri ko ni to kon de re ma ki o ma ma ui mo ki family fe tu ta ki ke telefone ni o val fi tu a tol tol tol hi ma val fi tu a tol tol tol hi ma ke no nga fa ki ki ko fe ma o ho ta ma ki fi ne ke nga we ko fa fa ta u ye fa re ko lo a le re yo pite va nga pe te provide be nga we a free lunch every day Famara tatebe manatu i ona ngalo lomu day i ahonia i Tengfiber Stadium.

Malo da mau ki he ho ata fa fo fa ko ni ko ngai fasi ya ko fili fili pai ke tau ka fa kata ha e ho atani pe fa nga mali ko ni hange pe ko ya mo wanga ma heni ki ai be me nga hi a ho ko ya ko mali wa tu ko tai men ke wa to e tau nga hi fas fa kata nga pe fa tau nga pe oktoko ni atu ya ke mo nga fo fa tonga ko to ape lo olive ni ya mau mali e mai ya o tu ama ki mo tolu.